Yongero kumusinza nebigambo byomugambo. Yegwe yafa ku lwange. Era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyirena. Wasuukira ssebo tubeere balamu. Wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe. Yegwe atwagala Mukama. Tetulina mulala ssebo. Yegwe ali ku lwaffe taata kyetuba tukusinza makya galero. Nga tugamba osaanidde. Oli mulungi Mukama.

0: kienu esawe soka tujiwa deyo mukusabo kwa kwenye nya nga tuwene nya kulwe misingi emifu tuwene nya kulwe bilowozo tuwene nya kwebio bie tuuli demo kanisa uuli debi inji no yogira binji katikati sawe yoko gireko zeji yewe deko katisawa ya tuchituwala chiafe katugama mukama tusasi. Amen. Amen. Nyagalonge ndileko mchitabo cha Daniel sura ya mwenda. Nkulagecho kulabila kecho chisemba yotu malilisi. Mwenda tandi kilao.
1: Danieli mwenda.
0: Mm.
1: Mumwako ogolu beyebelie ogwa Dario omwana wa Akaswero.
0: Mm.
1: Owezadde eri abamedi eyali obwakabaka obwabakaludaya.
0: Mm.
1: Mumwako ogolu beyebelie mumirembeje nze Danieli ebitabo nebintegeeza omuwendo gw'emyaka.
0: Mm.
1: Yeremia nabbi je yajirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusalemi okuzika. Je myaka ensanvu. Nenteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzokola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiba enjala era nga nyambala
0: ebibuku. Nga nsiba bameka abataasiibye nga nsiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusiibye enjala
1: nga nsiba enjala era nga nyambala ebibukutu nevvu.
0: Togenda kwesiga vvugu, ojja kwesiga bizigo, tojja wano ng'otusiwukidde.
1: Nensaba Mukama Katonda wange. Mm. Ninjatula. Ninjogera nti.
0: Soko ulirize. Nensaba Mukama Katonda wange. Ninjatula. Ketuba detu ogera kukwatula. Ayogera ati.
1: Ninjogera nti. Mm. Ayi Mukama Katonda omukulu. Mm. Era owentisa.
0: Mm.
1: Otu ukirize ndagano. Nokusasira eri abo.
0: Mm.
1: Atu ukirize ndagano. Nokusasira eri abo abamwagala.
0: Mm.
1: Ne bakwata amateeka ge.
0: Mm.
1: Twayonona.
0: Twakola ki? Twayonona. Atandise. Genda maso tuwulire.
1: Era twakola ebyobubambavu n'ebyobubi.
0: Mm.
1: Era twajeema.
0: Mm.
1: Nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. Sote twawulira baddu bo bannabbi abagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo, ojja kuddayo esomere buko ogende ku lwabiri, ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde.
1: Lwabiri. Awo bwe nnali nga njogera.
0: Bwe nnali nga njogera.
1: Era nga nsaba.
0: Era nga nsaba.
1: Era nga njatula okwonona kwange.
0: Nga njatula okwonona kwange.
1: N'okwonona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye.
0: Mm.
1: N'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo, actually boddayo essula eno nga tonneebaka, ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobole okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieli na guno omulembe gwaffe. Ye Danieli agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieli ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieli baamutwala ne bamulaawa.

0: yali mulawi. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri. Ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulemaani gye yazimba, ne bagikuba yonna ne bagimenyawo, ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo, ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni. Daniyeri mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga onoolaba Kampala, Kampala ogiraba erimu abantu 1,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000, ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi. Kati Daniyeri aba abikkula bikkula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Bwe kiggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba, bwe tubadde tusoma. Naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Daniyeri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama najja, kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe eyokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalalamu ku katono bwoti bagamba mpozi ndimulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti, nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze eki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti, nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka, kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu? Tolaba nti waliwo ekikyamu? Ale nga tugamba Foundation of Truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi, twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati nagamwe namba isi pat nafe netugenda natu gabule ekijulo netulia netudayo netunyogoga netwebaka nagamba mbeba katimba kutte bonna twagala tuyite Mukama ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli ng'alingiza buli nagamba wano tewasoboka kanve wano. Hallelujah. Hallelujah. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ja kubanga tulungamya mu feze daku bikibye tulina okusabira mayumba gaffe bikibi naye tugenda kusoka na musingi gwa kola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba weenenye ku lw'amakanga ku lw'abaana bo ku lwa buli kimu emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya
1: gimenya menya emisingi emifu menya omwoyo gwa poligami genda genda
0: weenenya weenenya n'ogamba Mukama tusaasi. Hallelujah. Tewaffe tuli kumi na babiri bamaama baali bataano nalu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba naye nkukuutira mutabani naŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya nkumenya olina kwenenya okwenenya kwe kumenya buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli wosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano bila mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.

mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ani ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za wikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina ogendako e Congo, nina ogendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tetegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowoole, osigalewo okyuke. Aa mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulabo oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gola byoyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu boba nazo osinza no, kankwateko ne kusa ayi kadu olabirira agabbi, anti agabbi te tolaba ngoleka ensawo yawo ku ntebe. Boba nazo sinza Katonda wemme otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. Ane embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olwo wasuza omaga. Okimanyi nti bwoba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'12-13. Obeera bulungi nno okwebaka. Akati gwe teeka 2.5 million mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu gwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene, naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Kayimira ku bigere bye, imira ku bigere bye. Bwe munasigala
mukomerera mu kifo ekyo ne mutasaasagana, nange ndikola ki? Ndibazimba ate ndibasimba. Haleluya. Katonda ino mulimu gwatukola mu basebo ne banyabo. Gamba ayi Mukama, onzimbe era onsimbe, onsaasire olw'obutamanya n'ennyonoona n'ensobya n'ekifo ky'ekyontaddemu n'enkivaamu, naye onkomyewo Mukama, onsaasire Mukama.